Laka buhay mo rin wal mani na hina second na wang aban kui ka imis ang alpan nabi niya ipa sa yung apa good way this lang alpan na kui mabaygal sa ikia dia kurisa pagi mi pa elda la kui kumabaygal amat kita pamlil ng alpan niya kalmel ni tamo no kedat na raw sa gitaw lugong utanamun lakitam raya wal mamay.